tondi mutuna onge ni punda yende boom boom boom boom. Lambo wonde mututa abe nomluku matata. Isuka isuka. Lambo le Holanda sum sum sum sum sum. Isuka isuka. Obesuka na besuka na besuka. Obesuka na besuka na besuka. Aye. Pasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala chibono masisi likaso nazingere baswa mshiki yeah.